Abusa machaya kushokera kuboma la makanga wadzandi nkhanitu ya ukwati woyera. Kutu ukwati woyera sufunika fumbi. Kutu kodi fumbi mukunena nali ndi anthu ajama tiya ya kama vina kama fupa kapena. Fumbiro ndi milomo yanuyi zone na sanuse. Ndati oyimba tu ndi Pashtone Machaya.

0: gentlemen, kumene kuja kuimba kwa Sam Malola, mnyamata amene ndi oimba kumanso producer kumanso ndi mponzeti. Muna lingalira aduka nyimbo kamene ya rambi. Nkuti muli ndi zaka 10, 11, 12, ndi mene muli wajijevere. Ana kutendiza ni ndani kupeka nyimbo mene?
1: Awane kuti ndi Mulungu. Zina lake Yehova. Titelo lina kwa. Chifuwa, nami menda lori ndu kwele nga bukulo batulika. Pa masali mo 53.
0: Okay.
1: Ya, kumansu masali mo 14. Ndiye, chimenda jile mjoli, ndira tsegula masali mo 14. Ndira ona umboni. Ndi kwele nga naso masali mo 53. Ndi kwele nga nda ona, titili buinori
0: mawe. Chitsiru, muntima magemo.
1: Chitsiru, jimazi, muntima magemo.
0: Kunjago, kulibe Mulungu.
1: Ajira zovunda, ajira zonyasa. Kulibu kujira bwino ndi mozi yesi. Ya, malimba mareo. Ndene ndamba nukumayesera kajuni. Kata nguwembo mabwira kajuni. Nukumayesera. Chitsiri, jimati, he. Choncho basi.
0: Mpaka uzakala nyimbo. Kala nyimbo. Kono ndi nyimbo jabuno kwa mbili. Omvera, kanyimbo kamene kama mwaka wana bwanji. Mbali wangu, pade kalibano muli ndi nyimbo zingati. Mwakati mwabanga masamu. Zima tamangira mwena zingati.
1: Zo jambuli duwa ndende zambiti. Polisiso zo saimbi duwa ndende zambiti.
0: Okay. Zori zima kwa na mwena 1,000.
1: Ya, sini kajiwa kwa ndende zambiti. Kwa zo mafika 1,000.
0: Oho.
1: Kuma so zila kabwela zambiri mbili. Olo jakeno zambiri mbili zo kabwela kume. Ya, kuma pa mabamu ndende ndi mabamu wako nila 4.
0: Mwamenya nitu mpaka mabamu?
1: Iye.
0: Pansika buno bwino?
1: Pansika. Wanobandi ndi utenga 4. Imene li pansika.
0: Aha. Ya senza muru wanji.
1: Imene ya senza muru. Kodi mwa konzeka.
0: Mbale mene. Nimbo mene di maimba. Kodi mwa konzeka.
1: Hino.
0: Kodi mwa konzeka. Hine nda konzeka.
1: Kodi hine nda konzeka.
0: Imeje ndi mutu.
1: Muru wa mbale.
0: Wajimbali. Fadeka lipa nobo chikupeze kira kumisila.
1: Bitu.

Ameneotu wanani ya langizi pabwalo ya kutero kuti hai mga kalandizi jazz mene zima kusautza ni kukupumbo nezani kulingali ilangani kuzigani zira wano zoti ey, mtu mpaka na kuwawa. Akutero zintu zina ato zima ati kuzigani zira mtu gani zawe mtu kuwawa kuziona maso kuwawa ay inu zintu kuzimva maguru kuwawa. Iyidu ndiye akutero kuti yae ndito chofunika pa yae ndi wadziwitsa alangizi kwalembera kalata.

Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchika ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchika ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumba ewele siyanchika ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Mwen e gwa jè wèn ban gwa bèkire se san tro ma zi. Ba se inwe mo samandu ne mo nyo zè ya. Fukan te nage. Te nage zentu zè gori za sinta. Rero sima wa ya.
1: In future, there shall be no class that. Once upon the time.
0: Awe ke ma shi su.

0: pode só vir na mão abraçados. Calixto Ferreira, cunhado. Mana. Cunhado. Muchem na baliano, tem bate em janji. Munenge, havendo com gemera quen. Patani, chisinquentage. Muga guri crédito, uma viva. Tem bate em janji, mucunje que era manancazus. Adzindikira pia kubwambwanika. Aliku njekera tangwe. Amfitikiza. Na manghadzi. Kunyada ndimwe noyo kunyado ndimwe noyo mwenye mbali anga kufidziwa kunyumba kutimu muna manghadzi. Kunyada. Matani kani. Fidzani kunu. Patani chiduzi ji. Fungani mulomu. Matani kani. Mwana msajua kani makadiro chimune imi. Wanzola ndo kukupanga ba. Penuna nsambuna wakujiekera kunyadako. Hehehe. Wanzolosh. Anga chachero wapangono. Mana e. Nana. Fezanduzi ndi kupangeni pida onene kunse uku. Iwe penulipepo. Mimba jabwa. Ushu anati alonge. Ushu anati alonge pida one pili. Ushu anati alonge. Timizu wa fezanduzi. Kunyada. Tendeni tikagule uyu hapo. Tikagule spargeti hapo. Tendeni ndiperkezeni. Patani saka uyu. Tende pabodzi nga mtubwile. Njira mure. Ali kumfida. Mfida. Njira mwa kumfida. Hehehe. Bae imwe. Munga konda patantima. Muna tabuka. Ndugu kupanga nini.
1: Mwafu, tumbala metukulira uku. Zatani kutulira. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. Mwafu, kwenji uyu. M